0: katere te tere.
1: Oure rove rove o te hare o avae.
0: Puti puta hawa hawa re.
1: Ko te poko uri,
0: a hau maka,
1: ko hā tinga kohe.
0: A hau maka,
1: ko ki tiri roa.
0: A hau maka, ko taha roa.
1: A hau maka,
0: ko ranga o honu.
1: A hau maka,
0: ko rangi mea mea.
1: A hau maka,
0: ko te hangarau,
1: mō te ariki.
0: Ko te poko uri,
1: a hau maka,
0: ko hā tinga kohe.
1: A hau maka,
0: ko kikiri roa.
1: A hau maka,
0: ko taha roa.
1: A hau maka,
0: ko ranga o honu.
1: A hau maka,
0: ko rangi mea mea.
1: A hau maka,
0: ko te hangarau,
1: mō te ariki.
0: Ko te poko uri.